m'pa anvi chanje an nan istwa mwen. Sauf ke, si jodi an ta gen yon posibilite pou mwen remonte tan, m'pa se m'la plus profite. Evite kite baz avan denye lè ou, pou final mal ateri nan chan mwen. A fouye Instagram, a bay. Bat mwen konesan baske mde viv mouman sa yo avèk moun ke mde viv yo. E se grasa yo mèm si le mouman ou difisil. Mwen ka kan mèm replonje nan souvenim pou mwen jwen kote sa te ok yo. E ki pèmèd mwen souri ankon. Mèsi pou sa yo.